ñëwoon naa fi ne leen Streamside phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside phase 3, yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside phase 4, mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sécurité ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanja. Di ci gën a neex mooy 36 mois nga koy fay si jiitali $42,500 rek nga am sa paak. Paaka yaa nga si foo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang, yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bugg a samp léegi wala da nga bugg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
1: Komiyam.
2: Komiyam.
1: Komiyam andinalen WhatsApp chat assistant.
2: Komiyam WhatsApp chat assistant B. Fonu tineke ak waxtu bu munti don mu nga waxtan ak ñun.
1: Li nga def rek moy sefal 6000100. Demal ci WhatsApp bi do di chat ak ñun.
2: Da nga bëgg jënd bondu chatal ak ñun. Nda da nga bëgg xam ñaata dess ci sa account bi yone ñu message wala da nga bëgg ñu jappalé la ci leneen yeen lañ fi nekkal.
1: Komiyam.
2: Komiyam
1: WhatsApp chat assistant. Amul har amul benta dema
2: wax ñu lan nga bëgg ñu jappalé la ci ñu wax la lan nga koy défé gawna yombana semaine bi yépp ci waxtu boko bëggé
1: Komiyam WhatsApp chat assistant jappandal bu gaaw té yomba ci sa WhatsApp bi
2: li nga def moy 7600100 tay ji nga mëna banéxu ci bilé banéx bu bayé ko Komiyam
1: pour ngeen am jimbal bi ngeen soxla fehel text ak sa Komiyam WhatsApp bi
3: Komiyam we are better together.
4: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.